mbeugel ci yow sama mbeugel ci yow bi nga dey jang ma ñew ci kër Abu Hudhayfa gis la bëgg la ba samay mbokk tuumal ma ne may jong mu juñul ji mo la bay ci dëkk bi ndeke mbeugel gogu waxtu wi la ma fi doon xaar lo ma ngi lay sant di la gërëm ndax itam sa mbeugel bokku na ci lima tey ci dekk bi bama dajje ak jëm ju tedd ji di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bamu waxe lolu sumayya daldi delu wat mom yasir ñettat losam ci suuf daldi fump ay rongañam deng wante lumu fump fonk rongañam gis nañu ne rongañ yu bari ya rogalat na ci sikimba tabarkallah neena ba melni ay per yu wex tal ci sikimam bu tabarkallah wex bu rafet ba neena mu dadi wax Ammar ni ko yow sama dom kagn lañuy and nak ci jëm ju tedd joju di Muhammad ngir ma meuna deg li nasma'a minhu kalimat al-haq kagn nga ñu yobbu nak ci serigne bu baax bobu kagn nga ñu yobbu ci yonent bu tedd bobu bañu mëna dégg ci mom baatu dëgg té modi kaddu dëgg ga té modi kaddu yalla gi té modi alquran ju tedd ci Ammar ne ko lu baax bay kenn du ko yéxé ne ko halluma al-ana in shi'tuma nañu dem léegi su fekkenti ni amulen ngant neena ba ngon nga joté da cior bu bon bobu di Abu Jahlin di Amr ibn al-Hisham neena ndeke mom jukni nam mu pexé bu bon ci la dajalé penku makka fasiyene waxtaan ak ñoom ci jaam yi nga xamanteni duggu neen ci diine ji ak doxandem yi nga xamne duggu neen ci diine ji loolu yëngaloon na pencu makka waaye Abu Jahlin mo taxaw pour fasiyene dekkoo mbir yooyu xeex ak jaam yi xeex ak doxandem yi teg leen xeetu mbugal yu bon yo xamanteni insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ci fasiyene dugg kon mbokk yi dafa melni ñuy def sin ne ñu waxtu yi jeexna wante insha Allah ci aljuma ji di ñew ñu continue rek histoire bi di histoire Yasir ak domam ji di Ammar tabarakallah ak soxnam soosu di Sumayya ak kacior bu bon bobu di Abu Jahlin ak Umayya ibn Khalaf ak Abu Sufyan ak Walid ibn Mughira ak ñi melni ñom

sonne ne yasir ku beri won jamm la ndax keureum ken dawul meuna nelaw ndax jammam bi upp ñu xey benn bis rek ñu melni dañ ko soti ndox mu seddu guuy mu ne tek waxatu ken waxatul ak ken lolu yemon soxnam sa di sumayya bamu ko laaje mu ne ko dama gent guma jaaxal gent gëna ben xur la wu nga xamni xuru safara la safara wa ca nek mu ngay jër jëri gis na fa ñaari montagne yu lis montagne yu nga xamni man nga gis ba mu sampé waye bu téni di xol gudday ba su gudday xol ba fa gisam yam waye du gis mukk ciatu montagne ba ndax montagne bu guddu té reuy xur wowu ak digënté ñaari montagne yoyu safara su tang mo fa nek lolu titlo won na yasir te gis na ci bir gentu ga soxnam soosu di sumayya ci benn jardin bu naat jardin bu nga xam ne la fa nekk ci xéewal ak kër yu rafet château ya luxe ba fa nekk jege na dayoo mu gis itam doomam jooju di amar mu ngi jàpp ci loxom di ko xëcc naan ko bàyyi moytul safara si loolu jaaxaloon ko mu commencé di ko nettali soxna si far soxna si xëm ndax na mu commencé mbir ma di ko kon nettali dafa ñàng mu ni ko kon dama la koy misaal ndax gént gi dëgg dëgg su ma la ko nettale ragal naa ni sa bakkan du ko fekkee mu misaal ko ko ci ñaari montagne yooyu safara wa nekk seen diggante sumayya ne ko demal ci pencu màkka mi ngi màkka su ko defee nga waxtaan ak say mbokk amaana danañ la ko mën a firil wala buñ ko firiwul itam nga wax ko nettali ko dana génne tiit gi ci sa xol ndax gént ki jàpp na la fu ne nii nemmeeku naa ak ñàkk a ñeme ci yow ne nii danga ragal danga tiit yasir daal di jóg nag daal di jëm ci pencu màkka moomu moo tax ñu ne aqbala yasir yasaa ila almasjid xata ida balaga naadi bani maxdum alqa altaxiyata wa jalas yasir ñëw na ci pencu màkka fekk na fa ay alliem te moo di famille bani maxdum bu mu ñëwee nuyu leen gis na seen kanam yëpp belliwul béguñu dara gis na itam ne suufeel nanu seeni baat bi ñu koy fay ci nuyoo daanaka dañu ko faye bakkan wante moom yasir comme borom fayda la woon mu daal di toog rek moom itam ne ah giru quraysh de dañuy jaay fayda waaye dana nu xam ne fi leen may fekk comme toog nanu jàpp seen njàmbur man tam danaa toog jàpp sama njàmbur mu daal di toog jàpp njàmburam wante kàccoor bu bon boobu ñuy wax abu jëhlin te turam dëgg-dëgg di amr ibnu hisham moo ko laaj ne ko ma axaraka alyawma anna ya yasir mu ne ko yow yasir lan moo tax tey nga yéex a ñëw yow yaa daan njëkk ci barab bi lu tax tey nga yéex a ñëw yasir di wax ak moom
wax bu tegi ci kaf ne ko qad kuntu fi hajatin ila inni ya abal hakam lolu waxinu arab la mu ne ko dama amone aajo aajo bobu motax ma yexa ñew kuntu fi hajatin ila inni ya

ñi gëna bañ julit ñi ba amuñu benn tolérance ci ñoom moo di yahudi te mooy juif yi ak mushrikun yi animiste yi ñooñu duñu mën a bëgg julit mukk. Yàlla nag nee na ñi gën a jege nag cofeel ci julit ñi moo di nasaraan yi chrétien yi ñooñu seen cofeel ci julit ñi jege na lool. Waaye ab yahud akub animiste atey ñooñu julit rek lañu bañ. Abu Jahlin nag mushrik la woon, loola taxoon mu ne mën nañu tolérer tooñ gu ne ci màkk jàmbur def ko ba mu des gëm diine Mohammed. Yaasir ne ko mu ne ko te itam moom Yaasir ne ko amsik alayka nafsak abal xakam fa innaka lam tara minni wa lam yara qawmuka minni su'an mundu xalaftu amaka aba xudayfa ala an akuna salman liman salamtum wa xarban liman xarabtum wa inni la asmacu alaana minka xadiisan lam asmac mislahu mundu aawaytu ila xaramikum haada. Yaasir moom faydaam daa wu ko nëbb kenn. Mu ne ko dama bëgg nga jàpp nga téye sa bopp yow abal xakam ndax danga ma xaw a niru mag mu yaradiku te ma ngi lay yëgal ni depuis ma teg fii sama tànk ci xaramu màkk musoo dégg wala nga gis lu bon lu ma fi def gisuloo ko ci man say mbokk gisuñu ko ci man. Depuis ma teg fii sama tànk wëllërënteeg sa bàyyi tax boobu ñuy wax Aba Xudayfa man jàmm mu ma indi ci dëkk bi loolu laa siñanteeg yéen ku seq ak yéen jàmm ma seq ak moom jàmm ku xeex ak yéen ma xeex ak yéen. Kon nag wax bii nga wax jaaxal na ma. Amr ibn Hisham daal di rey ba jaaxaan te moo di Abu Jahlin rey goo xam ne mer moo ko lal mer mu tar moo ko lal mu ne ko ah comme yow ku seq ak ñun jàmm nga seq ak moom jàmm ku seq ak ñun ay nga seq ak moom ay ndax loolu nga singanteeg ñun ba tax nga ñëw nekk suñu allié kon nag tey sa xeex na nga ko commencé ci sa digganteeg sa doom boobu ñuy wax Ammar. Ndax sa doom boobu ñuy wax Ammar xëy na bis ni ki tey di noon bu mat sëkk ci say allié te moo di dégg famille Makhzoum bi Aba Xudayfa bokk mu ne ko kon fa anta xarbun ala bnika Ammar idan mundul yowm. Yaasir ne ko abin abal xakam leeralal sa wax bi ndax fa inni la afhamu anka mundul yowm chey a. Mu ne ko dégguma sa wax bi lan moo waral nga ne ma xeex dana dox sama digganteeg sama doom ji ma jur mu di Ammar. Abu Jahlin ne ko alam taalam an ibnaka qad saba xanaa xamuloo ne sa doom jooju jeng na léegi gëmatul suñu xërëm yi ndax aamana bi Muhammadin wa ashaabi moom kat léegi Muhammad la gëm ak ay saxaabaam. Foofu nag Yaasir dafa daanu xëb lammiñ wa daal di fasu mu commencé sotteeku ñaq. Foofu nag mbooloo ma toogoon ca penc ma buqi neen seen bët ngir jaaxle ci mbir mi nga xam ne dox na ci diggante Abu Jahlin ak Yaasir ba waxtaan woowu waral Yaasir daal di xëm mënatu la wax. Ñoom ñëpp ñu jaaxle Abu Jahlin jóg nara ubbi gémiñam wax bàyyi taxam boobu ñuy wax Walid ibn Mughira ni ko xasbuka yabna axi mu ne ko teel nag sa gémmiñ doy na
yow sama doomu mbokk. Mu ne ko amal yërmande ci màggat mi le, ki mag la te liñ ko wax touché na ko ba tax mu xam. Yow nag ku la bàyyee ci nga ray ko te defu la dara tooñu la, xanaa gisoo li ko dal? Te walaysa alayhi min jara'i ribnihi shay faqad jawaza ibnahu sinna al-arba'in. Mu ne ko doomam ji jeng dugg ci diine l'islam gëm Muhammad, responsabilité boppam la, ndax doom joo xam ne am na ñeen fukki at kooku bàyyam yilifatu ko. Kon nag Abu Jahlin yaa nekkul ci dëgg, te ku ne xam ne ni Walid ibn Mughira mi ci punkal yéefér yi gën a bon ci la bokk moom la yàlla xas ci nun wal xalam, waaye moom de mooy dal ci kaw Abal Hakam di Abu Jahlin di ko wan ne ko lii nga def Yasir jaaduwul. Foofu nag sang ya fa toogoon ca barab ba bokk ci fami Makhzoum, ñoom itam ñu ngi yedd Abu Jahlin di wax kem la Walid ibn Mughira doon wax, naan ko bàyyil jàmbur kii deful dara, te itam amel nga ko àq màggit mii nga topp di ko tiiñal ba mu daanu xam, xam nga ne tooñ nga ko. Bi Yasir demee ba sagoom dellu si, nit ñe ne tekk noppi, nee na ca la jóg moom Yasir daal di jàkkaarloog Abu Jahlin, ne ko bi sama laqita bihi xalifak ya Abal Hakam, inni lam ara ammaran ams walam arahu lyawm walam aarif ma kaana min amrihi mundu faraqtahu.

Libye nak tabarkallah numu gëna ñaawé ñu koy fessel ci télévision bi té dëkk bi ay kilifa nek fi ak kilifa yi itam dama xamul ak ragala tax waxuñu wala diiné daf leen ñorul wala dal mum dal leg leg da ngay jaxlé té télévision bi itam école la parce que ci le suñu doom yi di jangé kon nak suñu mënta nopi lo jigen yi itam amna lo xamanteni mën na ñak parce que itam rew mi julit ñi fi upp té bu fekkanteni itam julit ñi ñoy majorité war nañu mëna waxtané yenn yi nak tabarakallah ndax ñiñu yalla denk ay julit lañu feñna ba ci seen ndaje mi ñëk dañu ñaan soga commencé kon tabarakallah amna yo xamni niñu gor gorlo ba yenn yi di fi joggé yu mel non warna fi mëna joggé nak parce que ci télévision bi ci la suñu dom yi di jangé ci lañ ci gis rek lañuy fogné lolo bax yalla moy wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci comportement bi mu bëgg ci jigen ñi niñu sutural seeni awra nañu am kersa buñu dé dox nañu dam seeni bëtt waaw nañu am kilifa ci seenu ciol nañuy sol ciol gu jot ciot gu yiw ku ci murul nek ibadu itam nga sol ciol gu yiw boko deful ngir yalla deful ko ngir sey wajur itam nga def ko ngir warmal sa bop xamni jigen mi def la bu yalla teral jigen ndey la jo xamne bu baxé lu genn ci mom bax motax yalla ne kon nak buñu bokalé néna itam buñu sacc buñu moy mune itam wala yaqtulna buñu ray awladuhunna seeni dom légui nak ray ga arab ya daan def amatu da ngay nekkub jek tollu ci mëna jur dom yu bari nga limiter sa naissance na ñaari doom ya doyna wala ñett ya doyna wala ñent ya doyna lutax ndax ya leen di wërsegal ndax xamoon nga say doom ndax xam nga la ngay am ndax ba nga day jank tay doom yi nga uuf xam nga ci ñoom dara kon doom je wara juddu yalla programé na ko te ñewugulo yalla programé na nim ci wara dundé té bobu ñëwagulo xana xamuloo yow way juri magulo sa doom fi rek nga ko magé ci aduna waye ci alamul arwah morom nga won ak mom ndax ci alamul arwah fu ñu jikuna dekk lu jitu ñuy ñëw ci aduna ñun ñepp ay morom leen fofal benn ruh rek mom mak mu di ruhu sayyidina muhammad koku mom mak ruh yépp waye benen ruh budul ruhu sayyidina muhammad magulo samor donte baye bi la jurl donte tabarkallah ndey ji la jurl magula won ndax ginnaw bi yalla bindi ruhu sayyidina muhammad dafa bindi ruh yeb ben mas waaw dum len bindi ba nopi mune len lekante len ruh yi di lekante neke lamu rof ci lekante gogu mo dine ruh bu lek sa morom rek moy nek sa dom tabarkallah bu genn yi aduna lolou hikma jurante la ci yalla def waaw legi ruh ba nga nekol nekandolon fofu ci alamul arwah ngeen nekkon fu di dund yalla dogal ne dana wara ñewat andul aduna dund fi ak yaw yaw nak nga ñew ba aduna ragal dépense boko jox ak keur goko dekkal ak yere yoko wodde deng tax nga ne da ngay limiter sa naissance ndax koko warul ñew yow kay gorewulo comme say wayjur xajal neen la bëgg ñew kay xajal lañ ci ñi ci dess ak ñu ñew waye arrêté njur koku ñak gëm yalla la tubab yeeku fi indi ñak gëm yalla la yonentibi neena imra'atun waludun ahabbu ila llahi min imra'atin hasna ala tulidu yonentibi neena jigen di jur neena donte ñaaw na ni buki neena mo gën fuuf jongama ju rafet neena te nangu tam doom

ఎన్నమో గిన్ చేయాలో మమ్మల్ని అల్లు గినుబుక్ వావ్ కొన్నక్ లిమిటింగ్ యూర్ కోకూల్ ఇస్లాం లఫ్ కొడాక్ ముంజిక్కు అరాబీ దాన్నన్ కొడెఫ్ తే మోడి అమ్డో ముయ్ జిగేన్ గని జిగేన్ దాల్ దంగై దుండల్ సుమగే జరిన్ కెనెన్ waaw su ko defee nga bàyyi ba mu am ñaari at wala du cay yegg nga gas bu mu xóot nga suul ko ndax ragal dépense yàlla nee na loolu na dog parce que bindu leen leen man maa leen bind loolu na dog parce que wërsëguleen leen man yàlla maa leen di wërsëgal waaw comme man yàlla maa leen di wërsëgal maa leen bind kon nag loolu na dog léegi nag kenn defatul loolu parce que ku ko def ñu tëj la waaw ku ko def ñu tëj la ndax am na ay mbootaay yu takku pour défendre dégg nga doomu aadama ne lu ñu war a ormal la protégé ko ci côté yépp loolu tax na nit ñi ñemeetuñ ko waaw ñemeetuñ ko ndax ku ñu ko gis nga def ko ñu tëj la waaye defatuñ ko ci zahir waaye ñu ngi koy def ci batin moo di dem hôpital tabarkalla ni ñuy tuddee planifié nga daal di planifié kooku tabarkalla yaa ngi ci ak mooy gu rëy waaw toogal rek li nga war a am ci doom moom yàlla rëdd na ko te da nga ko am waaw fële ci Égypte dafa am benn jigéen bu nga xam ne da daan jël ay pelu pour bañ a am doom rek di ko def ba benn bis rek mu jékki-jékki sentir que ni ëmb na waaw sentir que ni ëmb na yàlla dogal ëmb bi bett ko lool ba mu amee doom keroog ba doom ji di judd mu ngi ngëbaale pelil yu bari ci loxo boppam waaw xale bi ci boppam moo ngëbaale pelil yu bari génnaale ko loolu moo ko wan ne ko pilil ëmb bu mu yàq dafa fekk ne yàqu ga moo sooboon yàlla waaw loolu la ko doom ji wan ne ko man nag pilil mënuluma dara maa ko mënal dara moo tax pilil yépp ngëb naa leen ci sama loxo am yaay mu ngoog su ko defee kon loolu da nga ciy dégg ne yàlla mooy aji bind ji waaw yàlla mooy aji bind ci mooy wërsëgal te gémmiñ ko yàlla xar def ca lu mu dunde lu kooka dunde yàlla bu xaree sa gémmiñ jox la loo dunde moo tax yàlla ne kon wala yaqtul na bu ñu rey ñoom jigéen ñooñu awlaadahu na seeni doom buñ ko def ci planification buñ ko def ci limitation de naissance jigéen sax may neen ko mu planifier su fekkee feebar ko waral wala njur gu jege yoo goo xamante ni lor mën na caa bawoo mën naa planifié ndax diggante njur ñaari at la waaw wal walidaatu yurdina awlaadahunna xawlayni kaamilayni waaw waaye Bakar bu rëy ngi ci nag te tubaab yi rafetal nan ko tubaarkàlla indi ay théorie ba nga foog ne tubaarkàlla boo amee doom yu bari tarde nga mu ne itam wala yatina bi buxtaanin yaftarinahu bayna aydihinna waaw seen biir say itam buñ ca dugal caaxaan waaw loolu nag jigéen ne ko gën a mën caaxaan ci sa biir say ba jural sa jëkkër doom ju mu jurul Bakar bu rëy ngi ci waaw Bakar bu rëy xam nga yonent bi ne na góor gi doomam gi góor gi nga xamante ni jabaram dafa am doom mu ne ko doom ji juruma ko ah yàlla nekk dëgg bu dul dëgg de toggoon na Bakar bu rëy waaye jigéen joo xamante ni itam da nga mooy ci sa biir sëy doom sosu ca nga moomale ko sa jëkkër te sa jëkkër juru ko sa jëkkër di daw di ñaq di ko jox muy lekk muy ñaq di ko jox muy wodd muy ñaq di ko jox muy faju
dox ñak tabaxal ko mu dëkk ah koku de mom jigen joju def lolu def na lu reey ndax duggal na ci fami jambour ko ci bokul leel na wërsegu jambour ku ko momul bakkar bobu yonent bi neena ken xamul nu mu toll waaw nanga fagaru chartu yoyu la yalla teural ne bu yonent bi day jaayante ak jigen ñooñu ne jigen ñi jaayante ak yonent bi ci chartu yoyu mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dellu kérok madinatul munawwara joge makka ci la inna fatahna laka fathan mubina waj mo netti lu bari ci xew xew bobu motax bi nga xamanteni yonent bi dellu ci na madina ba mu toge ba dal neena amna benn way bu joge makka bokon ci julit ñi ñu doye dal ca makka daldi dawe fofu joge makka waju ñu ngi koy wax Abu Basir neena mu ngi bokkon ci geer taqif ak yi la won ci quraysh neena bi mu dawe yabal nañu ñaari way pour ñu wut ko neena ñaari way yoyu neena bi ñu ñewé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko amna wëlëre gu doxoon suñu digënté ak yow ñu bindu ko deng bañu ko bindé ba nopi ñu tek ko mudi ay chartu ñu d'accord kon nak li xew tay genn na wëlëreenté go li xew jaxal nañu ndax waaji nga xamanteni modi Abu Basir makk la joggé dafa daw wa makk ñu yebal pour nañu ko jël fi te yow tey nga ko yenen ci bi daal di len koy delo ne len jël len ko ngeen yobbu ko Abu Basir ne yenen ci bi lutax nga may delo nit ño xamne samay non len te suma delo ci ñom ñu fitnal ma yenen ci bi ne ko gor ci wax ci lolu lañu waxante won ñu genn andak Abu Basir ba ag ci ben barab bu ñuy wax Hulayfa ñu wacc ci barab ba yew seeni gelem tok nak lek seen tandarma ba nan seenu ndox Abu Basir di wax ak ñom da di wax kenn ci ñom niko wallahi inni la ara sayfaka hadha ya fulan jayyida ni ko ginné ci yalla né diw ci ñaar ñu ñu mu andalon sa jaasi ji di jaasi ju baax la yow sa jaasi ji day ko mëniru jaasi ju ñaaw te deugër te baax fu ñu ko liggéeyé ma xok waaw ñi waxtaan néna waji dal di bocc jaasi ji ginné ko ci mbaram dal di tek diko won ni jaasi ji deugëré ak ni mu ñawé mu dal di koy xol niko wallahi innahu la jayyid ma waji ne ko laqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu ne ko nak jaasi ji natuna ko natuwat ko me xamna ni dal lu mu teggo rek lola dok jaasi ji ñaw la ci deugar Abu Basir dal di koy nax ne ko arini anduru ilayhi mu ne ko abal ma ma xol ko neena waji dal di koy jox jaasi ji neena nak mu am occasion mom Abu Basir dal di yekati jaasi ji door ko waji daanu mu tim ko diko ko door ba waji fet neena kenen ka mu andalon ab tapet la mom mu dal di daw rek fex wuti medina nak jëm fi ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñëwé dugg ci ci jakk ji niko yonent bi gisé muy taw mu
muna ci de dafa jaxle xana ci de daf ma niru kuti mon daw nak ba fi ci kanamu yonent bi taxaw di xexat yonent bi ne ko lu xew muné ko kama andalon la no ray muné ko kuko ray muné ko xana Abu Basir mi ñu jël ci won yonent bi dadi top japp njambur jek jek Abu Basir ni tel ak di mu ñewé ne ko ya nabi allah muné ko yow yonent yalla bi ma ngi lay jigal ni yow sa jaan waccina ndax bama dawé makka ñew ñoom ñu joggé makka ñew di ma jël fi yow fecci wulo wëlëri ndax bañuma laajé ni na déllu makka déllo nga ma lén man kay ma and ak ñoom ba ci yoon wa ma def sama ci ay jaay ma lén ray waye yow sa jaan waccina fecci wëlëri mom kenn xamé wulo ko sa wëlëri dëgg deugur na tabarakallah yonent bi djinjju ci mom ben wax bo xamne dafa woné rek ni ki kat ben nit la waye man na tal xare Abu Basir da di gis ne bu toge yonent bi dana ko dello ndax bu yefiri delu ci waté laaj ko dana ko dello ndax lolu lañu bindun ci sahifa ba yonent bi tabarakallah daldi tok Abu Basir daldi daw mom da ngay dug Allah ba nangou wuta tok Medina na xamne ni bu fa toge bu yefere ñewé rek mu delo wat yonenti bi mu delo wat Abu Basir fofu nak la Abu Basir daldi recci dug ci Allah Medina bi nak daldi nekk ab adukal bi waye nak adukal bi julit manam agresseuru julit wutena ak agresseuru yefeer waaw Abu Basir nek agresseur go xamni fumu fekk ak julit dako fa waye fumu fekk yefeer bu joge makka nak takale bopam ak bat lolou rek moko bayyi won ci allu medina bi mu nek digeunte makka ak medina di kar caravane yi nga xamni ñoy joge deng siri di jindi marchandise kumu ci jekku rek ray la bo de yefeer waye bo de julit nak mu bayyi té bobu yéféri ñoo daan joggé fofu di défar xalaata shitaay wa fayf néna fofu ci Allah ba mu nekk mom Abu Basir ndeké mustada'afuni nga xamné ñoo nekk makka té yéféri sonal leen ku fi rëcc rek da ngay daw dal di dem ci abib ci Abu Basir dal di and ak mom dal di rallié ak mom dénga bañu mujj nak ñoom deng nek mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallah am sen arme deng taxaw nak ci digeunte makka ak medina fuñu fekk bi yefe rek takale sa bop ak sa bat ñom kay demutun ci yonenti bi demuñu makka waye ñu ci digeunte ba bëgg fayu nak mer deng mi nga xamanteni wa makka tek na len ko ci nañ len don doye dalé makka ndax rek dañu gëm ne yalla kenn la te muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci Suhayl te yonent bi ñëkkon ko dello mom itam recce na makka ñew fekk ci Abu Basir legi nak ñom ñu nekk fitna ci wa makka ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari te keen gisu leen ngi riir ci allu makka bi neena ba wa makka deme nak ba sonu ci fitna bobu yonne nañ ci yonenti bi délégation bind ko lettre ñaan ko ne ko ñi ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu boole ñi ngi lay ñaan ci yalla yonni gi mu lay yonni ni ñu teuraloon chart ni ku joge ci ci ñun ñew ci ci yow nañ ko delloo ci chart bobu bayyi nañu ko léegi képp koo xam ni gëm na la joge makka ñew nañ ko téye té itam ñu ngi lay ñaan sa njaboot gi nga xamanteni fi la nekkoon ñu leen daan fitnaal ñu joge fi daw ñew nga génné leen ñu nekk ci diggante makka ak medina di ñu fitnaal ñu ngi lay ñaan nga ñaan leen njëkk ñu bàyyi li ñuy def te ñëw toog medina toog ak yow ha nga gis ne bu ñu ne waxi mag du fa naan àll
buñ né waxi mag du fanan Alla mag bobu modi yonentimi waaw lele sax nga magum ci do meuna wax mu fanan Alla waye yonentibi comme Yalla néna la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonentibi du wax ci banex du wax ci bakkan lu mu wax deug la koku waxam du fanan Alla motax lamu dakoron Yalla te Omar ibn al-Khattab merca Yalla sagal nako ci té modi charte bobu wa makka mujjul nu ko nangou ci fof kon tabarakallah mbokki melni ni ñu ngi jinjju ne waxtu jeexna kon duñu def rek luddul yamale fofu waxtan wi

ñoom ñëpp noonu nee nañu waqit daw ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi ak sinanu julit ñi ak sinanu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne allahu akbar allahu akbaru xaribat xaybar allahu akbaru xaribat xaybar. Yonente bi ne yàlla rek a mag dëkk bi ñuy wax xaybar de ràpp na, tey danañ ko rappal ci mbam, danañ ko rappal ci kéefér, ba lépp lu di ak mbam aku kéefér danañ ko fi dindi. Tey baatu yàlla rek a fay jolli. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldaram pour ñu mën a waajal xare ba. Am ci benn sahabi bu ñuy wax Hababu ibn al-Mundhir mu ne ya rasulallah araayta hada al-manzil anzalakahu allah am huwa ar-ra'yu fi al-harb. Mu ne ko yow yonente yàlla bi ndax barab bii nga tànn wàcc fi yàlla la wax nga campé fi wala sa xalaatu bopp la? Yonente bi ne ko bal huwa ar-ra'yu sama xalaatu bopp rek la. Mu ne ko yow soppe yàlla bi barab bii nga campé dafa jege noonu yi, te dafa jege benn tata bu ñuy wax nataat, te mooy tata bi gën a rëy ci tata yahuut yi, te mbooleem jàmbaari xaybar yi ñu ngi ci biir tata boobu, te ñoom xam nañu suñuy mbir ndax bu ñu tolloo ci seeni tata dara du leen réer ci ñun, te ñun xamuñ ci ñoom dara ndax ñun nañ meln ci seeni tata. Saa bu ñu soqee seeni fit ya dana yegg si ci ñun, te ñun bu ñu soqee suñuy fit ya du yegg ci ñoom. Daal di wax a wax a wax na mu gisee yépp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca modestie ga na mu wàcce woon boppam ak la ko yàlla waxoon ne ko washawiruhum fi l'amr, na la di diisu julit ñi dégg ci lépp luy dugg. Yonente bi gis ne xalaat bi ko Hababu ibn al-Mundhir jox xalaat bu yenu maanaa la, mu daal di koy nangu daal di wax ne ko ar-ra'yu ma asharta waaw ar-ra'yu ma asharta ya Hababu ibn al-Mundhir. Mu ne ko sa xalaat la ñuy wéyal li nga junj mooy dëgg, kon nag noonu seeti beneen barab bu gën bii. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni yegsi na xaybar nee na ñaan na ñaan goo xam ne dëkk bu mu mësaan a dugg rek dana ñaan ñaan googu. Waaw kon yow jullit bi boo dee gan cib dëkk, yonente bi jox na la ñaan goo xam ne gan gu wàcc cib dëkk moo ngay ñaan. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabb al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatini wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qaryah wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qaryah wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Waaw loolu moo di ñaan gi, allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabb al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatini wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Ba mu ñaanee ñaan gi ba mu teer nag mu ne aqtimu bismillah, mu ne nag dugg leen nag ci turu yàlla.
mu mel ni ñaan gi ni muy firi moo di yow yàlla mi nga xam ne yaay moom asamaani juróom ñaar, yow yàlla mi moom suufi juróom ñaar, yow yàlla mi moom sheytaan yi ak lañu sànq yëpp asamaan ak li mu tiim yëpp, ñu ngi lay ñaan yiwu dëkk bii ñu dugg, yiwu nit ña fa nekk, yiwu la nekk ci biir di muslu ci yow ci ayu dëkk bi ak ayu nit ña fa dëkk ak ayu li nekk ci dëkk bi. Loolu moo di li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci Khaybar te wax neen kaanu yaquluha li kulli qaryatin dakhalaha, dëkk bu mu dugg wax neen ne daan na ñaan ñaan gi. Kon loolu yóbbalu julit ñi la. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku yéeme ay mbir la, ndax bi mu agsee Khaybar

duñu wax deug mukk yalla neena ñoñu jaratu ño waxal ti nit ñi amna ci ño xamne fofu lañu tollu ci bëgg aduna so leen de war ci yalla ñu sofantal sa wax jappé aduna mu di kër aduna mo di kër gi nga xamanteni ku ko mësa japp rek warna la kun képp ku ci sey akup yéfer na japp né seyem bobu yalla andu ci yonent bi andu ci mak yu bax ñi andu ñu ci ndax sharia kusyoné wul sey bobu képp ku koy def né kalé nga manam yaangi ci ndialo yaangi ci moy wal iyaazu billah kon lolu di laye bir ko xamné jëmele nañ ko ci xéet wi ndax amna ño xamné dañ ko def ci ko ma tay waye amna ño xamné ci ñak xam leen ko def kilifa yi itam képp ko xamanteni bëgg xaalisa tax nga duggal ci sa doom dana am bakar naam waye yow kilifa ga ko ci duggal da nga am bakar bu reuy da nga am bakaru tayga am bakaru itam de nga duggal gi ci duggal sa doom ba mu cey sey waaw goor dal may nañ ko mu tak ab chrétien waye jigen mom ci litiri bind alquran wax ko te duñu du suñu wax waxu yalla la modi ne jigenu julit warta sey ak ab yefir ak iliman bu ko meuna daganal borom xam xam bu ko meuna daganal ak fu mu meun ti jaar itam lolu amul kon tabarakallah mbokki amna xew xew bu ci am sax fan yi ben étudiant bo xamanteni tabarakallah wala ben élèv bo xamanteni tay mu ngi top ab tubab ba radio yang ki wax ak ñep yoy yep ñak ki difa la rek dañu wax ne nak ñettay yar kilifa dana yar jamono di yar ba mel di yar so amé chance kilifa yar la nga déggal ko su boba am nga chance so xawé ñak chance touti modi nga baña déggal sey kilifa jamono yar la yaru jamono nak day and kreccu so ñaké kilifa manam bo ñaké chance nak nga xamanteni yow mom ñak nga chance totalement moy ki nga xamné bamél koy yar té moy ki wéddi ay kilifam wéddi yalla top bakanam sa bu duggé ci bir bamél safara koy mujjé wala yaazu billah mota safiyatu bint huyaymi daganon na sax ci yonenti bi mu takku ko waye dañ ni bo baxé ku bax rek ngay bëgg andal mo taxone yonenti bi bëggul wona tak mukk ab yefir lolo tax mu ñëkk ko garal l'islam mu nangu mu sokko tak mu daldi némé ku ci kanamu sayyidatuna safiya mi mu gis ne dal kanam gi dafa melni dafa dretal yanti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa lu tax sa kanam gi dretal mu ne ko ra'aytu qabla qudumika alayna ka anna al-qamar zala min makanihi wa saqata fi hijri wala wallahi ما أذكر من شأنك شيئا فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة من ينتبي من كت لجيتو نجن دي دوبو چي دك بي ينجو لتني دمو جنت جنتو كو دايوار dama genti mu melni dama gis ben werr manam dama genti melni dama gis werr wi gawé ko ci kaw asaman ñew dugg ci sama bir sal ba ci sama bir nek muniko ginna ci yalla ne sama jëkër de tu
tuduma ko sax sa tour waxuma ci yow dara waxuma ci mbiri julit ñi dara man dal bima yewu suba netti na ko genti gi ne ko man dal big dama gent wer wi melni dafa gawé ko ci ko asaman de dug ci sama nek neena bima ko netti genti gi dafa ma mbej neena mbej mo xamanteni mo tax sama kanam gi deretal lolu big la ko gent neena munema aha yow sa xel dafa nek ci bour bobu nek medinatul munawwara te bobu yonent bi la ci djugul neena sama jeuker momu wax nema yow dafa melni da ngay mibit denga and ak gor gogu nek medinatul bour bobu nek medinatul munawwara ndax ñoom yahudi ak yefir yi dañu fogg ne yonent bi nguur ko taxa djok te xamuñu won ne yalla ko yoni motax ñuko daan tudde malik neke bobu gentam gogu la yalla deugal modine yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom moko wara tak lolu modi sabab ci kanamam gogu daldi xont motax ibnu ishaq borom xam xam la ci borom xam xam mu sire yi neena bi yonent bi cietale sayyidatuna safiya neena ndaw sako peñel kawar ga ba mu jek solol ko ay yereem neena modi ummu sulaym bintu milhan modi yaayu anas ibn malik neena kero guddigi yonent bi ñeek fanan ak mom amna ben sahabi bu ñuy wax abu ayyub khalid ibn dayd neena mu ngi bokku ci bani najjar kero bi yonent bi fanane ak sayyidatuna safiya ci seen guddigu ñeek sahabi bobu ñuy wax abu ayyub khalid ibn dayd mo ngannaayu tabarkalla wikko jasem roof ay pakam wikko fitam daldi ñew taxaw ci buntu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bi yaronte bi xey suba di genn pour wacc ci la gis aba ayyub yonent bi sallallahu alaihi wasallam neko malaka ya aba ayyub muneko yow abu ayyub loy def fi muneko ya rasulullah khiftu alayka min hadhihi almar'a wa kanat imra'atan qad qatalta abaha wa zawjaha wa qawmaha وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك منيكو يو يوننت يالا بي ندوسي داغا راي بايام راي جيكرم راي اي مبوكام نغا تاكوكو مودي سا سخنا te kat mom bimu genné ci kéfir dugg ci l'islam yagul kon xolam mokagul amana fatégul dérét yi ngi ko toural ndax bay dafa reuy lol ci dom ju jigen jëkër itam dafa reuy lol ci jabar té ray nga bayam ray jëkërum ray ay mbokam ma ragal nak nga nek ak mom ti kum jigen dafa beuri pexé mu fexel la lolo tax ma ñew di la garder suma déggé safan man la wallu waye yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dello abu ayyub mom dadi koy dello ñek dadi koy ñaanal yalla dadi koy gërem lol nak ci acte bobu mu def mu daldi ñaan mom sayyidina muhammad ni allahumma ihfaz

mu daldi wax nit ñi ne len na ngeen préparé nax dama jëm barab waye nak waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daldi yabale nak ci li wër medina ci ay dëkk te ay julit nek fa mu digal len wax len ne man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahdhur ramadana bil madina yantib sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba na wore ci madina waaw weru koor wi nako fek madinatul munawwara julit ñepp nak ñi dëkk madina ñi dëkk ci li dend ak madina te modi dëkk yi ko wër yépp ku fa di julit rek nga na yu nga war sa fas dal di ñew fas yene woré ci madinatul munawwar gënaaw ci gi dana ba nga xamé ni yonenti bi diiso nak Abu Bakrin ak Umar ibn al-Khattab ci ne dafa jëm Makka fofu nak lako Abu Bakrin as-Siddiq radiyallahu anhu waxe ne ko man nga baña dem Makka di xexi jek ñom ndax say mbokk lañu ndax sayyidina Abu Bakrin da doon borom yermane doon borom xol bu oyef te gis na ni bobu julit ñi am nañu doole l'islam commencé na yaatu te boba Makka ba tabarakallah ñu fa nek doyu ñu sax l'islam lañ ci waaw ndax yalla dolel na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kattanal ko ba soldaram bari na lol motax Abu Bakrin amul yermande ci wa Makka ne ko dal ajewul ngay tak xare di xare ak ñom ndax hum qawmuk wanti Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom khalatum wutina ak khalatu Abu Bakrin as-Siddiq ndax dafa wax yonent bi ne ko man gisewuma ni Abu Bakrin gise ndax zaamu annaka sahirun wa annaka kadhab muniko wa Makka ñom ñoy rusul kufr manam bu fekkonti ne ak kafir jëm la ñu ne bobu modi wa Makka te ñom gëmuñu la ndax jibarkat len la jappé jappé la itam nit ku dul wax deug ñom pour ñom li ngay wax yépp dara jaaru ci yoon sayyidina Umar fatiliko lepp lu ñaaw luñ ko mësa def waaw lepp lu ñaaw luñ ko mësa def rek ño doon reño ci daru nadwa pour jël sa bakkan ño doon ray say nit ñi luqinen seen bëtt ñi tej nañ leen ci kasso xifa xifal leen bañu dé jël nga sa njabot ñaari yoon yobul leen Éthiopie waaw pour rawale leen fi fepp ño fa jaar ak yow te dañu ñu di la fuglu fu ñu la jekko rek yaq la kon nak giñ na ci yalla man Umar ibn al-Khattab ne bala la arab ye deggal sa mbokki bop yi di quraysh deggal la ba nopp kon fudil seen ndig bañu xam yaay kan bañu xam yalla ay kan fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muñi dal di gestu Abu Bakrin ne ko yow dal dag may niro Sayyiduna Ibrahim ci mbaxam nga ak lewetam nga mu ne ko Ibrahim nit ku dul noyon la te jëm yalla rek tax ku amul yermande la kon dag may niru jëm ju bax joju dadi wax Umar ibn al-Khattab ne ko yow dag may niro Sayyiduna Nuh alayhi salam mu ne ko ku deugur la won ak li mu ko tere kon nak yow Umar yaa ngi ñu rok jëm ju tedd joju di sayyidina Nuh ci faydam ju upp ju kon nak ma ngi lay yegal ne yow Umar li nga

garanti le ba yobul ci kanamu yonenti bi kenn dula laal nga tuup ci wetam. Abu Sufyan ni xolu di xole ndax mom mbir mi dépassé nako. Sayyidna Abbas andak mom ba indi ko ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama nam ubbi ci Makka. Abu Sufyan ne ko soldat su toll ni suma ko amone duma deutmal dekk bu xébu bi di Makka. Soldat su reuy fi suma ko amone katan gi nga am buma ko amone kon Misra lay jubal modi Egypte wala ma jubal Yaman ndax dekk yoyu ñoo upp alal. Makka gi nak ay doji kessé la amul alal amul dara. Mu melni Abu Sufyan lamu nam ci wax joju moy décourager yonent bi. Waw su fekkonté né yonent bi nitu aduna la kon dana am khalatu ubbi ji Misra wala Yaman fur dolem ak alalam mana dolle ko wanti kum yalla ko yoni fako yalla joxogn rek lay xol lako yalla def lo rek lay def. Yonnati bi sallallahu alaihi wasallam da di koy tontu ne ko yow Abu Sufyan ma ngi lay yegal ni joguma pour wut alal joguma itam pour di nangu ay rew. Yalla ma yonni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw suuf wante wut alal ak coloniser ay rew taxuma jokk. Fofu nak bi waxtan wi deme ba yag Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom mu ngi fess del ak mer ndax Umar ibn al-Khattab amul ben ñewant ci bi yefer loko jege jege ci mbokk bodé yéfer soxlawula soxlawul sa dara donté dom la donté jabar la donté baye la donté xarit la lolo tax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi wax yonent bi ne ko ya rasulullah yow yonent yalla bi xana xamuloni ki ngay waxal ab yéfer la xana xamuloni ki ngay waxal mo fecc sa wëlëri xana xamuloni ki ngay waxal di Abu Sufyan mo la gëna bañ ñëpp lo yaqulé Makka rek moma ma ngi lay ñaan kon nga bayyi ma dog batam. Yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga ak mbax ga ak tolérance am gu ëpp ga ci la ñaan Umar ibn al-Khattab iko bayima rek ma wax ak mom. Fofu nak ci la waxtu julli joté mu daldi wax Abdul Umwah Abbas ibn Abd al-Muttalib neko gennalak Abu Sufyan ndax waxtu julli jotna mo daldi digal Bilal pour mo noddu. Bilal daldi noddu ci kaw julit ñepp dajé wanti noddu Bilal gogu mettina Abu Sufyan. Xam nga Bilal dafa am lu ko yalla defal yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ca bokk yalla jël noddu cërele ko sayyidna Bilal. Waaw yalla jël noddu cërele ko sayyidna Bilal. Bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko bëggoon. Waaw daf ko bëggoon lool moom sayyidna Bilal. Wax neen ni noddu gi mu daan def yonent bi génne aduna daf ne dootul noddu til kenn

ci la laxas na genn Makka ak Medina. Wax ne ni itam boo déchiffré tulu Bilal dafay tollook at yi yonent bi dund. Waaw, Bilal su fekkee déchiffré nga turam daf lay jox at yi yonent bi dund. Yonent bi 63 ans la dund, juróom benn fukki at ak ñett. Boo déchiffré turu Bilal daf lay jox juróom benn fukk ak ñett, ndax baa bi ñaar la. Ñaari laam yi benn bu ci nekk fanweer la. Alif gi dox seen diggante di benn, soo jëlee benn bële boole ko ak baaga mu di ñaar, mu di ñett. Baa ñaar la, alif di benn muy ñett. Ñaari laam yi benn bu ci nekk di fanweer, boo boolee ñaari fanweer muy juróom benn fukk, mu di juróom benn fukk ak ñett. Kon nga xam ne yàlla deful dara ci hasard. Sila bi dox diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Bilal ibn Rabah, loolu ngëneelu yàlla la. Noddu dafa nekk lu cher ci l'islam, moo tax ñu ne ëllëg yowm al xiyaam bu nit ñi duggee aljanna. Wax ne ni noddukat yi ñooy gën a taaru, ndax seeni baat dafay nekk baat yu gudd te taaru. Dañuy nekk baat yu gudd te taaru, te wax ne ni noddukat yi ëllëg yowm al xiyaam danañu ram. Moo tax bi Bilal noddee, Abu Sufyan dafa daal di mer, daal di wax Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko waaw, waaju ñuul ji taxaw di ngaax ni mbaam kan la? Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko Abu Sufyan, yow rek yaay mbaam. Te wat na ci yàlla ni bu la Umar ibn al-Khattab déggee dana dog sa baat. Kii di nodd moo di Bilal ibn Rabah, xam nga ko? Mu ne ko maa ngi lay ñaan Abu Sufyan, ak ceddu jàpp na la, tey nga tuub dëggal l'islam, sa xel mu ñaw mi yóbbu la lu dul ci kàccoor ak mbon. Tey nga jub, tey nga baax, tey nga génn ci ceddu, tey nga dëggal rasulullah te gëm ne yàlla kenn la, te nga weddi laata ak uzza. Su ko defee nga wax ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah. Demal ba ci kanamu yonent bi nga sukk wax lii. Mu ne ko ah, loolu daal ruus naa ko, ruus naa sukk ci kanamu Muhammad di ko wax naan ko amul benn buur bu dul yàlla te yow yonent yàlla nga, loolu daal nekkagul sama xol. Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko soo tuubul nag Umar ibn al-Khattab dana la rey, ndax nii ma ko gisee sa bakkan rek la soxla, te bis bu ko yonent bi di jox ndigal muy tàggale sa bopp ak sa baat. Kon nag maa ngi lay dénk nga tuub. Foofu la ñu àndee ñëwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi daal di wax ak Aba Sufyan. Bi mu waxee ak moom ne ko na tuub, mu ne ko man daal mën naa wax ashhadu an la ilaha illa allah waaye wa annaka rasulullah, kooku nag moom daal nekk na lu ma diis pour ma wax ko ci sama xol. Wante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca lewet ga mu ne ko wayhaka ya Aba Sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah. Mu ne ko woo naa sa toskare yow Aba Sufyan, ba léegi sa xol nangoogul ci ne man yonent yàlla la. Aba Sufyan ne ko bi abi anta wa ummi ma awsalaka wa ahlamak wa ma akramak. Mu ne ko giñ naa ci sama ndey ak sama bàyyi man Aba Sufyan ni musuma gis ku la gën a mën a jokk mbokk yow yonent bi.
musuma gis bima juddok legi kula gëna lewet musuma gis kula gëna tet wante dal mang lay yegal ni li ñux ñuxi ci sama xol bi dal deug yalla jaaxal na ma te modi ba legi dal mangi gëm ne la taguze dal ñoy yalla motax mënuguma la deugal motax fofu nak lako abbas wax ne ko so nangu wut ak gem nak dañu lay daldi ray fi mom do fi joge neena mu daldi toob nak toobuk ñak pexé ah ba mu toobé nak toobu ñak pexé yonent bi ne kon bayilen ko mu dem mu daldi jop mom abbas mom abu sufyan ba mu joge mu daldi xol soldar si set lu len xol sen doxalin xol nañu taxawé xol kanam ya xolat na ru gori xol ngannaay xol len ci kaw ba ci suuf waaw dal di ne wul bet nak dal di dem bu mu genné nak soldar sa ba laqu betu nit ñi ci la wax nak ni bu xul ma len yena bon yena lakle sen touba ngok soxlawuma ci dara fexe ngeen bama wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek waxlo mako su ngeen ma forcer wul won duma ko wax bu lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sédé bi mo sédé né yonent bi yalla ko yonni néna lolo ko gëna naxari wax né né bamu waxé wax bobu ci le sayyidina jibril né cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam né ko abba sufyan dé tout gi mu tubon debbul ci mom ndax sanni nako ci Allah ba néna dal liko naqari modi limu wax batu sede yi rawatina nak limu wax ne yow yenent yalla nga neena dal bu deme ci la ta'uze bu deme ci la taq'udde du xam lan la len di wax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo Abbas ibn Abd al-Muttalib ak Umar ibn al-Khattab nelen jibril ñewna legi wax mané Abu Sufyan tubina ndax sanina tubam nga ci Allah kon nak dama bëgg ngeen dabalimako ëndil mako Umar ibn al-Khattab ne ma koy jëli yenen tibi ne ko xamna la soko dabé dang ko ray kon nak bayil Abbas ibn Abd al-Muttalib dem jeliko Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu yonent bi joxnako war wayam ba di duldul niko dama beug nga war duldul dabal ma Abbas Sufyan nga indil mako Abbas ibn Abd al-Muttalib dal di dab Abbas Sufyan bamuko dabé ne ko yow kat yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena jibril ñewna ne bi nga laqo beutu nit ñi dal ci nga sanni sa tuup ci Allah ba mu ne ko waaw waaw man kay lima naqari moy xawma lumay waxi la taq'udde ndax li ngeen ma wax lo naqari na ma kon nga gis ne Abbas ibn Abd al-Muttalib dafa melni amon na ñewante ci Abu Sufyan bëggon na dal mu tuub ndax daf di kilifa mu tuubé dana yobale ñu bare bare bare bare yalla dogal Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko kom non le mbir mi démé tuubi nga kon dana lay yew ba nga né ngod ma yobul ci Rasulullah muniko may kilifa ak makka ndax jaadu nako melni man ñukay yew Abbas waxal lenen waye xam nga ni man duma ko ñu yew
mune ko may yaw la nak mo gën ci yaw nax suma suma ko deful Umar ibn al-Khattab dana la ray te mo ngi sama gannaaw nak di ñew mune ko Umar mune ko kon yaw ma gaaw nax buma fi fekk rek ma yaq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jambar la won jo xamni ci histoire waxon nañ ni bu mu tuubé dafa wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ndax li ngeen di wote deug la mu ne ko am ne ko kon nak jaratu la neub ndax deug ken du ko neub ba ñepp di gaday di laqatu mom dafa ñew ba ci pinchu makka ne len ku bëgg sa jabar teñji la nak ma top man Umar ma ngi ni di gaday di dem Madinatul Munawwar motax njambaram gogu wa makka sedel nañu ko ko motax Abu Sufyan xamna ci deug ko Umar ak njambaram ci ne bu akse rek dana ko ray ci len ko yewé nak andiko bi mu ñëwé yenente bi sallallahu alayhi wasallam daldi wax Abbas ne nañu ko denc ci barab su ko defé yenente bi sallallahu alayhi wasallam daldi digel nak sahaba yi kenn ku ci nek jabal sa fas reppetel ko ñew ba ci kanamu Abu Sufyan reppetel sa fas ci kanamam fas wi ngexal nga rocc sa jasi joxoñ ko ne ko ñu ngi jëm makka ngir na ma mab la taqudde ngir na ma fa di ndik mon sa xalfal islam jambar yep def ko ku ñew rek reppetal sa fas ci kanamu Abu Sufyan jabal ko fas wi ngi xal nga rocc sa jasi joxoñ ko wan ko ne ko yay buri mak buru makka ñu nga jëm makka ci ndigalu yalla ak ndigalu yonentam bi fasiyene danile lat ak uzze dindi fa jamu xërem yobbu fa njub yobbu fa tawhid bu wër ping ku ñew rek def nonu ku ñew rek def nonu ba nga xamanteni yalla dogal na sahaba yeb taxaw ci kanamu Abu Sufyan def lolu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nak soga ñew yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu waré fasam wax ne ni yalla dafa digal malaaka yi ne len gungel len ma rasulullah ngeen and ak mom ci tukki bi ba mu yegg makka neena ci la malaaka yi ñew nak gungé ko wax ne ni fathu makka ben malaaka xexul malaaka yi ñu ngi xex ci badar ci badar rek la malaaka xexé wante yenen xar yépp malaaka yi dañu gungé rek wante xexuñu motax bi yonenti bi déparé war fasam dëkmal makk jital sahaba yi ci la ko malaaka yi gungé makk fess del ki malaaka montagne yi kaw garab yi doj yi penkok sow fo sanni sa beut rek mo ngi wex tal ak malaka tabarakallahu ngir gungi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci xare bi dañu ci xare bi ñuy wax fathu makka bi nga xamanteni nak Abu Sufyan gis na mbolo mu reuy mom gis na itam soldat su bare nonu te beusam beutam musu ci tege ci la wax Abu Sufyan ne ko waw waw seen bour bi mom xana ñu rew wut ak yenen bour yi mom di ngoram gi reyna Abu Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko
ki du bour ap yonent la yow ba legui septu wéragul xana xamulo ni ki ap yonent la du bour wanti wax ne li def lolou modi fami bi abu sufyan bok te modi banu umayya dafa am xëccio bu doxone sen digeentek banu hashim bi yonent bi bok motax ñom ñoo mas bi xëccio makk pour yi def ko lolo tax abu sufyan munul gëm ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent la mom dafa japp rek ne li xewon demba xew ki dal ab bour la motax bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé ba nga xamanteni aksi na ci Abu Sufyan fekk ñu ko yew mune Abbas yewi lan ko ñu dal di ko yewi yonenti bi dal di talal loxom yalla ne ko yew sama borom ma ngi lay ñaan su fekke nam nga xettali Abu Sufyan ci l'islam yalla nga ko xettali mu gëm gëm gu wër su fekke itam sa nam nam ak sa bëgg bëgg modi bayiko mu dé ci kéfir kon ñu ngi lay ñaan nga may ñu rek ñu ray ko mu daldi dé ci kéfir bi yonent bi daanilé kaddom ci l'islam gu ma sekk daldi dugg nak Aba Sufyan mu daldi sukk ci kanamu yonent bi daldi tuddu nak batu sédé ya tuddu ñaarel bobu nak moy tuddu gi wër ci mom mu daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah fofu nak la tuubé tuub gu wër ne yonent bi tuub na fi wante itam insha allah soma fekke makkatul mukarrama dana tuub genen tuub gu gëna wër ci kanamu yefer yépp bañu xam kon Abu Sufyan tuub na tuub gu wër gannaaw ba yonent bi ñaané yalla tanal ko ci ñaar yoyu ben yalla duggal ci xolam l'islam wala mu bayiko mu de ci kefer yalla jaglel ko yermandem def ci mom l'islam motax Aba Sufyan mu juna tuub tuub gu wer fofu nak la Abbas ibn Abd al-Muttalib daldi wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam niko ya rasulullah إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فجعل له شيئا يكون في قومه يوننت بي صلى الله عليه وسلم عباس بن عبد المطلب نكو يو يوننت يالا بي مانغلي ييغل ني أبا سفيان مي نيتو فوكري لا او نيتو فوكري لا يالا دا فا ام نيت ньо خامني دا فلن دي ناتو ريك ني بڬ لو ري بڬ فوكري واو فيك يانغ لين دي جاي ريك ني جايخو muniko kon nak ma ngi lay ñaan nga sagal ko ci biir nitam yonentibi sallallahu alayhi wasallam ni comme ñu ngi dugg mak te yefir yi jaxle nañu ñu ngi wut fuñu jaar ba recc kon nak kep ko xamni dugg na keur Aba Sufyan kene sañatu lo tour deretam recc na kene sañu ko ray lolu la sagale Aba Sufyan motax wax ni man dakhala dar abi sufyan fa huwa amin wa man dakhala al masjid fa huwa amin wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa amin yarantibi sallallahu alayhi wasallam wax ni kep ku dugg keur Aba Sufyan muccu am nga securite ken sañu la ray ku dugg masjidul haram am nga securite ken sañu la ray ku tecc sa buntu am nga sécurité ken sañu la ray fofu nak la Abu Sufyan dal di contané dal di jog nak deutmal makka
wax wa mak ne len sang baangi ñew waye ku dugg sama kër rek muccu nga ku dugg ci jaaté ñu muccu nga ku tecc ci buntu muccu nga fofu nak la yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neko najar cham mo yonentibi jaar ndey jor waxne ne Khalid ibn al-Walid nak amon na mbolo mumu dajalon ci yeferi mbolo mumu don nañu xex ak mom wante Khalid ibn al-Walid ray na ci ñom ñeen fukki jambar ak juroom ben waxne ne yonent bi bëggul won sax xex am wante Khalid xexul won ngir bari histoire xexul won ngir teb bi ndigalu yonent bi waye dafa xex ngir défendre bopam parce que ñoñu mu dajalon dañu don xex ak mom ba xex ba metti ba Khalid gagnelen ray ci ñom limbu tol nonu ci lañu tit nak daldi ñaan nak Khalid neko al amana ya rasulullah al amana ya Khalid ibn al-Walid ñu ne ko ñu ngi lay ñaan wolere bi doxon suñu digënti ngeen wër seeni gannaay ñu ngi leen di ñaan jamm motax yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dal di remercier Khalid ibn al-Walid won ko ne ko yalla gëreem nako ci limu def ndax defewuko ak njubati defewuko itam ngir tebbi ndigalu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam te jasiyam joju jog yarna ñu jogon fetterlu ci wa makk bañu muju di ñaan jam kon mbokk yi ñu nak yeen ci fathu makk xew xew bu reey la ndax li ci upp solo danaka ci kanam la discours bu reey ba nga xamne yonent bi def nako ci hajjatul wida ak yem ci dengane yep inshallah yal nañ ci yalla yob tabarakallah may ñu xam xam bu leer jox ñu lamiñu ko meuna leralé tabarakallah ba julit ñi jariñoko mu melni kon loolu lañu amon ci waxtu kon ñu ngi gëreem ñep di sante ñep di balu ak ñep

mune wante liñu wax ci yonenti bi neena ci aqam ak ci gëddam neena buñ ko doon mand xek lañu bayyi day melni rek ku ñew ci geej neena as ci tefes ga waaw la nga as moy liko tag kat yek bind kat yek tabarakallahu liñu ko tag lolou lay tollol as bobu la dess nak modi daraja yonnati sallallahu alaihi wasallam ken xamuko mune mo xam ka'b la mudi ka'b ibn zuhayr mi wala hasan la mudi hasan ibn thabit wala busayri mi nga xamanteni tabarakallahu mo way amin tadhakkuri jiranin bi dhis salami delu way itam qasida bu reey kayfa tarqa ruqiyaka al anbiya'u ya samaan ma tawalatha samaa'u waaw way kat yu ngandu yoy nga xamni ñepp reconnaître nañu seen xam xam ak seen way yu am maana ñom ñepp yett nañu seeni khalima tag yonenti bi ci gën ja mat ji anam waye taxul rek ñu jot deug deug dayo yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wante ñoom am borom tuba neena seen way yoy yeb neena ay secret nga ci taleri kessela mo melni kon bo gisé mak ñi di way yonenti bi sallallahu alaihi wasallam du dara rek ludul man ci amé tiyaba yu reey man ci yégué waaw man ci yégué lolo tax ñi way yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na itam di tax ñukay way modi ni jiko ma rafet te mu neexa tag kon nga gis ni ñamu tekku won ñepp danaka jéggal na len ndax buñu joggé ci Ka'b ibn Zuhayr ñew ci Safwan ibn Umayya ak famu jaar ak mom ak nam ko jéggalé ñu wacc ci ci kelen fukel ak ben mudi Wahshi ibn Harb Wahshi mi mom mo rayon Hamza ci xari Uhud neena moko ray ba paré xotti bir ba sabote yaram wa daggate ko dindi res wa mom ak Hind neena ñu daldi yey yahu resu sayyidna Hamza diko busu Wahshi momu yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni nanu ko ray ndax dafa def jëf ju bon ba pare ci jamono bobu nekkon yefer bu bon Wahshi itam jaxle lol ndax biñu ubbe makk dafa daw dem Taif bimu dawe dem Taif wa Taif ci bopam ñom itam jamono di dox ndax ñom ño sanni won yonenti bi boole ko xale yak dof ya wante dem nañu ba yalla wëlbeuti len ñu daldi def délégation né dañuy ñew ci yonenti bi daldi tupsi motax ba nga xamanteni Wahshi dawna dem Taif ba mu démé gis wa Taif ñom itam jog deutmal ci yonenti bi pour tupsi mu gëna jaxlé waaw mu gëna jaxlé néna lolo taxone mom Wahshi néna aduna xat ci mom xamatul fu mu jëm waaw xamatul fu mu jëm néna ci la ñew nak mom Wahshi daldi tuup nak ci kanamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne tuup mom mo fi seuf mom itam ba mu jéggulo yonnati bi daf ko jéggal fatte la wess won demb ci Uhud ray bu ñaaw bañu rayon bay taxam bobu di Hamza ibn Abdul Muttalib Musaylimatul Kadhab mu melni Musaylimatul Kadhab mi nga xamne don na wotene mom ab yonent la ndax yonent bi bimu de wotene ab yonent la amna ay poètes yo xamanteni sen lamiñ rattaxna ci wax man nañu wax deg nañu arab te sen arab xutna ñoñu Musaylimatul Kadhab daf ca bokkon mom itam di wotene ab yonent la waaw motax Musaylimatul Kadhab
ba mu joge di wote ne ab yonent la wacce na saru alquran ndax ñiko gem dañu ko wax ne ko muhammad de amna alquran ju wacc ci mom ba sax alquran joju netli na istuwaru abraha bur ba ñewon don mab ci kaaba ak makka ga kon nak yow dañu bëgg nga wacce alquran netli ñu itam istuwaru abraha mom itam mu daldi jog daldi wax ne dal yalla wahyu nako wacce na ci mom sar wo xamni day netli istuwaru abraha daldi wax ne al filu wama adraka mal fil lahu dhanabun qasirun wa khurtumun tawil mune ñay wi yow musaylimatul kadhab xamala guma la lan modi ñay ñay gën bu gatt la yor ak ñox bu gudd xam nga lolu wax ju ñak maana la motax alquran way kat yeb yemu nañu ci balagham yemu nañu ci badi'am yemu nañu ci bayanam amul ben wax kat ak lo meuna meuna wax ak lo dig dig arab waw ku meuna rek créé lu xaw ni rek ben aya ci alquran motax bu mu waxe ba daniel ñepp xamne ni wax bi xalaatu bopam la waye jogewul ci ko wasaman musaylimatul kadhab mi ak fitnam jureyje ak mbolo mako gemon yeb wax nañu ne wahshi mi moko ray mom wahshi mi nga xamne yonenti bi tekku won nako ba mu tit law dem taif wa taif gem yonenti bi mu jaxle mu jigi yalla baxé ko mu ñew gem yonenti bi mom wahshi mi mo ray musaylimatul kadhab yefer bu bon bobu don wax ne ab yonenti la te mbokki yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena ab yonenti neena du ñew gannaawam ndax mom moy ki motil yonenti wahshi itam don na titero ray gi mu ray musaylimatul kadhab neena ndax xej bi mu raye hamza xej bobu la raye musaylima mu ne kon amana rayu musaylima bobu kafarna bakaru ray bi mu ray hamza kon yonenti sallallahu alaihi wasallam batay rek ñu ngi gis ne mom dal burum yermande la ndax ñamu tekk won ñepp mu ngi leen di jéggal neena fukel ba ñaar ak fukel ba ñett ci ñimu teunk woor ci ñimu tekk won modi ñaari jaam yu jigen yoyu nga xamne de nga ño andon nekkon jaamu abdullah ibn khatal mi nga xamne abdul uzza la tudon yonent bi tudde ko abdullah ibn khatal te ñu waxon suwaram te ñu rayon ko ci ridoy kaaba ga ñaari jaam yoyu nga xamne ño dan way di saga yonent bi diko wax lu ñaaw ñom wax nañu ne kenn ka lañu ray ka ca dess ken rayuko neena kleen fukel ak ñent modi sarata sarata nak wax ne ne moy ndaw sa nga xamne hatib ibn abi bal'ata ma bindon lettre ba yonne won ko makka pour siwal khabar yonentibi sallallahu alaihi wasallam te yonentibi yebalon zubair ibn al-awam ak ali ibn abi talib pour ñu dabi ndaw sam ko jox te ndaw sa dencion ko ci lettam ya ndaw soosu modi sarata modi ndaw si mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray ndax dafa bokon ci ñi doon ngagn yonentibi di ngagn l'islam neena wax na ne mom ndaw si di sarata yonentibi sallallahu alaihi wasallam daf ko muju jegal waaw daf ko muju jegal neena ki len fukel ak juroom modi hind bint utba di soxna ci abi sufyan
Hind bint Utba deng mom modi yaayu Muawiya ba pare itam modi soxna ci Abu Sufyan mi nga xamne modi buru Makk yonent bi dafa waxone nanu ko ray motax ci fathu Makk mom Hind dafa laqatu ci keur jeukeram Abu Sufyan fofu le toube nak waaw ñu ne digënté bi Abu Sufyan toubé ak bi soxnam si di Hind toubé ben guddi mo fa dox waaw ñu ne ndax Hind li tax mu gaaw ci toup mo di ne dafa nekkon jigen ju am xel te ñaw te mus waaw ko amon xel te ñaw te mus lolu lako yalla defal gannaaw bu mu toubé nak fekke na xex yu bari ndax fekke na xex yi ñu xex ak romé yi ci yarmouk demon na ci xareba and ak Abu Sufyan bokko ne itam ci jigen ñi doon encourager julit ñi ci pour ñu gëna xex gëna woné ak njambar néna kon li ñu mëna wax dal mo di ne fukk yoyu ak juroom ñent la ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ray fukk yak ben yépp daf leena djegal mu melni ñent ñi mu ray modi Abdullah ibn Khatal ak Huwayr ibn Huwayrith ibn Nuqayd ak Miqyas ibn Sababa ak ndaw soso nga xamanteni deng jamlo won ci Abdullah ibn Khatal ñent ñoñu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ray ñeneen ñi ci dess ñepp daf leena jéggel ngir mbaxam ak yermande bi mo melni amna ci historien yi ñu bind ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé Makk ñu upp ci yéfer yi daf leena ray wante wax bobu wax bu yaqula wax bu teggul fenn la mu melni li gëna woor dal te wir modi ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñent la ci ray ñi ca dess ñepp daf leena jéggal mu melni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw lolou nit ñi ñew nañu pour jaayante ak mom ijtama'a an-nasu bi Makka li bay'ati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fajalasa lahum 'ala as-safa wa 'umar ibn al-khattab tahta rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñune nit ñi dajaloneen ci Makka ngir namma jaayanteek yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñune Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ngi tok ci wetu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ñangi ñew di jaayanteek yonenti bi ne ko deggal nañu la te fasiyene nañ la top te jëm yalla rek tax neena ba nga xamanteni nit ñi jog nañu di jaayante ak yonent bi fofu amna benn way bo xamne bi mu ñëwé dafa xol yonent bi rek commencé lox ndax ki difa yiko wër ak ni ko nit ñi bëggé rëg rëg gé joy yu bari tabarakallahu yonent bi ak taram ak hey bëgg nek ci mom waji diko xor rek di lox yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neko inni lastu bi malikin man kat duma bouf innama ana imra'a innama ana ibn imra'a mang lay yegal ni man domu jigen la jo xamne neena ñak barke mo taxone mu don lek sel kon nak nit rek la jarul ngay lox nit rek la wessuuma nit
kon nak jappi manit rek mo melni yonnati sallallahu alaihi wasallam nit la won ku equilibre manam nit la won ko xamne so nekké ci wétam bëgg ëppël sax mu yemalé la ba nga yem waaw nit mom nit rek la ak daraaje ju mu mën ci am nit rek la waaw parce que amna toroxlu go xamne yalla rek ko mom waaw yenn toroxlu yi yalla ko mom waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit la won ko xamne nit ku simple la won gis nga bu mësanu jup mbolo rombulen mbolo ma tok mu wara jall su mbolo mu ni beurit jog diko nuy ji daf len di téré lolou ne len tok len ki rombu mo wara nuyu ki tok te itam li bour yi lañu ka daan defal te man duma bour lolou yonenti bi insisté na ci wax ne nit dal su fekkenti ni mo rombu ay nit mo wara jadd dem nuyu len wanti jaadul ñi tok di feex dem nan dañuy nuyu ko ko ak lu ko ko reey reey maqama motax ku ko masane def lolou dana la ko téré won la ne mom ci bopam mo wara jadd ñew nuy si la mu melni kon lox gi nga xamne waji don nako lox ci kanamam ngir orma bum ko eumbal yenenti bi sallallahu alaihi wasallam bañ waji jappé ko lenen ludul nit akub yenent rek lolo tax mu ne ko dom la ci jigen ju ñak barké jigen jo xamne ay sel la daan dundé ngir tabarakallah wursagu yaatul jigen jo xamne tabarakallah jigen ju yema may la won rek lolou pour dam dara jam rek ngir nit ñi bañ ko jappé yalla wala ñukoy tek fo xamanteni upp na maqamam neena ci barab bobu ci waxtu wowo ci la muawiyah ibn abi sufyan jaayante ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam maawi momu dom la ci abu sufyan dom la itam ci hind bint utba jigen joju ñu fi tuddu legi yonnati bi yaatal ko bolé ko ci kutabul wahyi ñi nga xamné ño daan bindal yonnati bi wahyu waaw bokk na ci xalé yi daan bindal yonnati bi wahyu bu alquran dé wacc ndax ku jangon la mom muawiya bi yonnati bi noppé ci jaayante bi mu doon jaayante goor ñi ci la jigen ñi ñew nak fasiyene jaayante ak mom néna bokk na ci jigen ño ñu nga xamné jigeenu quraysh len ñew ci yonenti bi di jaayante ak mom bokon na ca ndaw so suñuy wax hind bint utba di soxna ci abi sufyan bi muy ñew nak mom hind dafa muru maske kanam ga ngir lamu defoon hamza ci uhud lolu taxon na mu am kersa ci jakarlok yonenti bi sallallahu alaihi wasallam lolo taxone mu daldi maske kanam ga bi jigeen ñi di jaayante mu melni hind bintu utba mi kero bi nga xamanteni yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi jaayante ak jigeen ñi mom ci bopam mo don tontonte ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla dafa wax ak mom ci alquran ne ko su jigen ñi ñewé di jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci charte yi ya ayyuhan nabiy idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahunna ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يلنتي صلى الله عليه وسلم برب سبحانه وتعالى دفق وخنيكو يا محمد يا سبب يلنت sudene way gem ñu jigen ñi ñew nañu fasiyene jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci ñu baña bokkale ak yalla
dara xam nga jigen bokale daf ci gaaw jigen ñi gem nañu njabar lol gemi pertaw tabarkallah gem gisani waaw gem neen yenn serigne yi lol sax motax bokale dañ ci gaaw lol ngok motax nak yalla ni way gem ñu jigen ñi buñu dé ñew pour jaayante ak yow na nga len wax ci chartu bu ñëk bi modi nañu moytu bokale wala yasriqna buñu sacc ndax daño jégé sen alalu jëkkeur waaw ku ci sey ak borom alal jo xamné du contrôler alalam waaw so di jigen rek so deful attention shaytané dana la sacc lo alalam waaw wala yaznina munitam buñu njaalo ndax njaalo gi liko baril yépp jigen ñi la dañ né sacc mom goru ko mën waaw waye njaalo jigen ko mën ngok motax ci walu sacc yalla dafa jital gor as-sariqu was-sariqatu sacc bu gor ak sacc bu jigen na ngeen dag sen loxo mais bi mudé wax ci walu njaalo mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa jital jigen ndax jigen ñi buñu solo won muru muru bu jek defar sen comportement rek moy gi dana wañé ko waaw motax yalla ni az-zaniyatu waz-zani mu jital njaalo kat bu jigen soké tek njaalo kat bu gor waaw kon nak sacc goru ko mën waye nak moy jigen ko mën motax mune na nga len wax ñu baña bokalé na nga len wax itam ñu moytandiko sacc na nga len wax itam ñu moytandiko njaalo wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ñu baña ray itam seeni dom waaw baña ray seeni dom wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ñu bañ itam di def li ñuy tuddé wa'dul banat mu melni lool lepp boko di xol tubab bi fexé na ba moderniser ko moderniser tabarkallah wa'dul banat te modi limitation de naissance legui ken rayatul ray bu ne fang waaw legui ken rayatul ray bu ne fang legui ray bu moderne lañuy ray te modi fexé ba limiter njurmi ray itam yalla dafa bokku ci charte yi nga xamanteni teural nako pour jigen ñi mëna jaayante ak yonent bi pour mëna nek deug deug ci lutte mune ko itam wala ya'sinaka fi ma'rufin waaw lu bax bo len ko digale itam ñu bañ la ci am moy waaw bu ko defé nak wastaghfir lahunna allah na nga len jéggulul yalla nak seeni recc recc ndax ñu mëna togn yalla len ñom jigen ñi nanu xamne itam inna allaha ghafurur rahim yalla ku mëna jéggalé la te ku yaatu yermandé la

ñu ne la yaay jaamu dollar yaay jaamu dollar ndax bëgg buñu bëgg dollar ñom itam arab yi non lañu bëgg won manata ku bëggoon ci seen xol ba danaka xawnañu dandal seen tour arab tuddé len abdou manat dan nañu aji ci xërem bobu ñu wax manat neena amul woon ñu gëna mëna maggal manata ci giir yi giir aws ak giir khazraj ñu gënuna fonk manat fonkon nañu ko lol waaw dan nañ ko maggal itam lol yonent bi moy yabal sa'd ibn zayd al ansari al ashhali ci manata pour mu mabbuko lolou nak bi wéru koor de sé juroom benn fan la ko yabal kérok bi muy genn mu ngi and ak ñaar fukki soldat ba mu ñëwé ba aksi ci ki nga xamné moy garde barab ba kay garde barab benn ko ma turit ya sa'd ibn zayd al ashhali mu ne ko lo bëgg mu ne ko hadmu manata xana mabbu manata mu ne ko demal su de na ñeme nga rek demal nga mabbu ko xam nga amna barab yo xamne nit ñi so fa jëme pour yobbu fa ay dañ nan la demal ndax fokk na ne barab bi amna rawhan bu meuna bu mu meuna protéger bopam ha na abdul muttalib defon abraha bam ñoy ne day mabba kaaba ga muniko innalil bayt rabban sawfa yahfazuhu azim qawmik la abghi siwa na'ami non la ko sid haj mali si waxe ci khilasu dhahab niko demal neeg ba ngob amna borom bu koy atte amna borom bu koy ar wanti neeg bi di manata yamuta kaaba ga daraja motax bi sadin bi waxe sa'd niko demal sa'd daldi dem ak pass pass ak tawhid bu mat seuk ba mu duggé ci bir nak yenen jigen ju ñuul daldi genn mom itam raflé wu bayyi bop ba kom nañu ko défé won rek ci uzza bi mu genné mo nga nan ya wayli ya wayli ya wayli wa tad'u bil wayl di door deñu ba neena grimace yoyu mu don def yeb pour rek afolé lo sa'd la te xamul ni ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yalla neena ñima gëm muy deug ci ñom ngëm nga di deug ci ñom neena ñoñu duñu tit duñu rabbi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun duñu tit duñu ragal duñu rabbi neena bi mu defé nonu mom ndaw si neena ci la sa'd bocci jassem mom itam daldi koy door ndaw si mu daldi fatu ci sasi falé wuko sax mu jogati ci ko wam jall ak si bu ci xërem bi mu toj ko mu daanu neena sahabam yi mu andalon daldi dugg si ñom itam lu fa nekkon rek di xërem daanel nan la toj la ma dara de sa tuuf ñu ni sa'd ibn zayd al ashhalimi njambar gi nga xamne woné nako fi néna modi njambar ga khalid ibn walid woné ci uzza mu né wanté nak li réelu ba réelu modi ci xani nga xamanteni arab yi nekké won nan ko wut xërem ba nopi jëlub jigen dugal fa pour jigen jëdi titalaté pour ñu né xërem bi dafa am rawaan dé nga ñi fay ñew lég lég di dégg ay baat dé nga lég lég tabarakallah ji barkat yi diko def mu dé ay mbir yo xamanteni tabarakallah tégul fenn luddul ci ay naxaté rek so ba defé comme nit ñi dañoo gaawu gëm ti nit dafa gaawu gëm nga naan xërem bi de bama fa demee dafa wax ak man fekk kenn

kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam matériel bobu jël nako ci dom bayta xam bobu di Nawfal ibn al Harith ibn Abd al Muttalib ak Safwan ibn Umayyah kon kele ay mubbi kong la fa jël ki mu jël fa ay guntux mu di xej yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na joge makka ci bisu samedi ganna ba nga xamanteni juroom benn fan weyna ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga di deppok ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru tubab ci atum témèr atum juroom benn témèr ak fan wèr ci yunaayir néna sahaba ya annak mom amna ci ñawar amna ci ño xamne dañ doon dox ba ci jigen ña sax néna amna ño xamne sax demon nañ ci xare ba te seen l'islam jotagula deugar ndax ay sa bes lañu ci l'islam ñu né yonentibi sallallahu alayhi wasallam bayina makka pour mu nek ko xamne dana ko fa wutu ku ñi wax attab ibn usayd ibn abil is koko nek jeune la won xale la won mu bayyi fa muaz ibn jabal al ansari al khadraji mom la fa bayyi muaz ibn jabal la bayyi makka batay mu andak attab ibn usayd ibn abil is kele nek amir ba ki nak nek serignu daraba ndax muaz ibn jabal mo fa nekkon yuallimu an-nasa al ahkama والشرائع لأنه كان عالما بالقرآن ومتبحرا في الدين يوني يوننتي بباينا فا معاذ بن جبل الأنصاري الخضرجي بور مو جانغل ومك سين أتي ديني جانغل لين سين شريعة نخموم معاذ بن جبل دفا نكون نينكو خم القرآن تمنكو تدقكو نكون يتمكو جيجو تي ديني kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam man nañu waxon man nañu wax ne ku organisé won bopam la lu ne rek daf ko dan tek ci place am neena bi yonentibi wey anak sahaba yi jëm ci ci barab bobu di awtas wala mudi hunain bi nga xamanteni ñew na ba jégué non yi ci la nak commencé di organiser non ni di organiser sahaba yi kenn ko ci nem wax la nan la fi ngay taxaw nam ko dan defé waaw kumu wax ne la fi ngay taxaw bo fa taxawé rek jëfi ndigalam rek gis ci ndam lu reuy bam ko defé ba nopi kenn ko ci nek ci sahaba yi ña ca yeyo mu jox len drapeau kenn ko ci nek ci muhajirin yi ak wal ansar jox na la drapeau mu jël liwaul muhajirin te modi drapeau muhajirin mu jox ko Ali ibn Abi Talib mu jël benen raya te modi benen drapeau jox ko Sa'd ibn Abi Waqqas mu jëlat benen raya jox ko Umar ibn al-Khattab mu jël nak liwaul khadraj jox ko Habab ibn al-Mundhir Usayd ibn al-Hudayr mu jox ko liwaul Aws nonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam organisé won xare bi warattab qaba'il al-arab wa wadda'a 'alayhim al-alwiya war-rayat wa labisa rasulullah dir'aini wal-bayda wa rakiba baghlatahu duldul yonent bi ni mu organisé giri gir gu ne mu tegla sa place wax la na ngay jëfëndiko sédélé drapeau yi sédélé raay yi ne mu sol nak ñaari mbubu kongam ya sol mbaxanam tak sentiram bu mu dëgg di soldat pir taxaw waaw soko gisé dang koy fa ndax dafa jekk ci nek soldat mu mësana taxaw di jité soko ne jakk malaka nga koy tek ndax melokan wa waye bu ma sana taxaw de xare da nga nan guerrier pire la
ndax da fay jox xare bi akam ba mu jeex tax ba mu solo ba nopi nak daldi war nak war wayam ba di duldul ci la yebal nak ku ñuy wax Malik ibn Awf no manam Malik ibn Awf male nga xamne mom modi generalu yefer yele di gir Hawazin ak Thaqif ñom mom Malik yebalna ñetti équipe ci ay espion yo xamne dañ doon ñew pour espionner julit ñi di jema set nu ñuy doxale ak tabarakallah naka la nu mëna saccé ci ñom ay secret ba mën la na gagné waye ñetti équipe yoyu mu yebalon yépp dañu melni yalla dafa roof ci ñom ak ragal ñu dem ba jikki dal ñu dal di tit delu ci né Malik ñun dal melni dal li ñu sante buñ ko défé suñ bakkan dana ca def ñu né ko kon nak li ñu lay dénk yow Malik modi nga delu ndax yonent bi and nak mbolo mo xamni so len dikko danañ la ray ba nga dé Malik né len yeen ay tapet ngeen ay ragal ngeen dal di len di tecc nak li tax mu tejj len modi bañ xabar bi siiw ndax bu len tejjul won bayi len ci bir soldar si ñom danañu wax lañu gis té buñ ko waxé itam soldar sepp danañu ragal waaw lolo tax nak Malik ibn Awf duggal ci ak ñaw dal di len di tejj nak pour xabar bi baña siiw wanti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom itam yabal na mom ay espion bopam yabal na ku ñi wax Abdullah ibn Abi Had Hadar Hadrad al-Aslami Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami espion la bo xamne yonnati bi moko yabal xam nga dañu wax ne al-harbu khud'a julit dañ ko téré pour mu nek espion waye bu fekke julit ñi ñoy xex xare xare ak yeferi su boba nak dagan na ndax al harbu khuda xex mom strategy rek la motax yonent bi yabal abdullah ibn abi hadrad al aslami mune ko duggal ci bir armée yeferi su ko defé nga deglu ci ñom xabar yo ñu mëna andil kun ki dafa gëm yalla lima na ngay tak ci xolam lolo tax mu am fitu dug ci bir armée yeferi ndax xam na ne yalla ray yalla dundal dug ci bir armée ba taxul mu dé ragal fa bañ fa dug taxul mu mucc mu dal di jog rek jëfé liko yonent bi sante motax def na fa ñaari fan ak ñom xam ci ñom xabar yu bari so ga delu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy netti la mu gis yépp neko ñewna sax ba tok ci berkelé manam moy xayma bi nga xamanteni mom lañu défaral Malik ibn Awf mune bama fa togué dégg na ñom kilifa yi Hawazini ak Thaqifi ñu ngay waxtaan néna dégg na ñu ngay wax mom Malik ibn Awf mu ngay wax naan inna muhammadan lam yuqatil qawman qat قبل هذه المرة وإنما كان يلقى قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب موني ديغنا لين ني واخ لي

ci bir xayma bi deg na len ñuy wax naan Muhammad de ñamu dajalon di xex ak ñom ñoñu duñu ay goor ñoñu ay jigen ñu waddu lañu tay nak la dajel ay tay jiir nak lay dajek ak ay goor ñamu dajalon itam ay dof lañu amuñu experience xare waye tay nak lay dajek ñu yiw ñu ñaw ñu am experience xare tay lay dajek ay jambar yo xamne ay gaynde lañu waye ñu ñeuk ñamu dajel ca badar ak uhud ñoo ñepp ay fenex lañu te kat ñom ñi kat participer neen ci xare xandax te mëna luñu yoonenti mi dara waaw mune wanti bu fajar joté mom malik moy wax mune bu fajar joté na ngeen sappé neena dana jël jambar juné ma jël sa ñoñ ak sa alal tek sa gannaaw neena su ko defé nak dana woné jambar go xamné suma akké yonenti bi na ngeen top sama gannaaw ñu fagaagal ko ben yoon mom fokk na ni mbir mi yomb na fokk na ni mbir mi yomb na fekk mbir mi démé wul non motax bi yonenti bi ak Cheikh Hunayn ba baras ci ko wacc ci ci xurwi ci jamono suba neena fekk na bobu yéfer yépp ñu nga duggoon ca biir xurwa tasaaro nag laqatu loolu màggat moomu ñu àndal di duray dub nu simma moo leen joxoon xalaat boobu nee na julit ñi dal ci seen kaw nag attaqué leen nee na ñu daal di jaaxle nag daal di tëb daal di daw foofu nag ci premier song mi julit ñi ñoom ñoo gañe ndax nañu leen songé neena ñu bari ci yéfer yi daw nañu neena bañu dawé nak julit ñi ñoom itam jëfé wuñu ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ciat la leen dalon ci Uhud delu na leen dal tay ji ci Hunayn ñu dal di daw nak commencé ñëkënte nak mang gi té modi beuyé akhar yé nak yé tabarakallahu alal joju nga xamanteni giir hawadin andon nanu ak mom fofu nak le julit ñi defé erreur ba ñoy yitté won ak mbiru mang gi ci la yéfer yele itam dal di takkato waat ba nekk benn bloc dal di dal ci seen kaw nak ray ci ñom ñu bari door len door yu metti jam len jam yu metti Khalid ibn al-Walid jam nen ko ci jam yo xamanteni jeggi won na dayo fogon na ne bakanam dana ci dess waye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci may ko ko yalla may ci walu miracle mo ñaan ci yaram wa tafli gom ya daldi wer ci sasa waaw tafli tam yoyu yemena waaw tafli tam yoyu yemena Ali ibn Abi Talib bëbët ba dee metti ca Khaybar yonent bi dafa tafli ca bët ba mu wér ca saas Qatada ba ñu loqee bëtam ba te fekkoon ko muy cëtal yonent ba bam ko delloo tafli ca dafa wér ca saas gis nga tey Khalid ibn al-Walid moom itam noonu xare bi sahaba yu bari daw nanu yonent bi rek moo fa taxaw ak sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ak Umar ibn al-Khattab ak Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ak Abbas ibn Abd al-Muttalib ak domam joju ñuy wax Fadl ak Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Usama ibn Zayd ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ak ñaari domu Abi Lahab ya ak Ayman ibn Ummi Ayman neneen ñi dal ñoy ñi nga xamanteni taxawon nañu denga don jappale yonenti bi kérok yonenti bi bakuna ne ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al muttalib mune man de may yonent bi yalla yonni te fenuma may domo abd al muttalib mak ñi ne li tax yonenti bi waxul ne may domo abdullah ñu ne ndax arab yi jotu ñu xam bayu yonenti bi ndax teela gumu te dafa teela faatu te yonenti bi xamul bayam ko
borom nak Abdul Muttalib la gëna xam lolo tax ñukay dakantal ci Abdul Muttalib motax mu

motax ñu ne xabar yi nga xamni yahutu nasranu najran dan ko jot ci ay xabar yu joge ci xabaru yonent bu bes bu bu feñ di sayyiduna muhammad nenen nekkon na xabar yo xamne mushawwasha wa mutanaqida manam xabar la won yo xamanteni dal leerul bu bax leleg nit ñew wax li ne degg na yonent ba nangam ak nangam xabar ya dal jotul.